0: ang sabik na mong yamay di si agrot bang ito kumusta ano
1: ang kubigan nila chiche chumburi cha kolor ya shadi na satu cha kuajilwa pa nyumba jeno njema siye membe sirigongo ya kununga yosupe yo imale ni satu jejiche mbukoze ulongwenu pa kuti ukampata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo idi ya kunonyelesia nope nope kwa wanashe asha shekulo asha mazieto wapanzigo digongo wanga pajenda shenene mbuso nje ulongwenu ukunonyela mkuwika gayo shumbuzi cha kolosia satu lelo vejino shumbuzi cha dina satu shidi shakutonala kwa bar changaza uzia kushaba ni shakuwajilwa pulongu wenu changaza uzia nombe kuwika yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga shumbuzi satu utundu wa shumbuzi satu udi wanga katala wakuwajilwa panyumba jenu nchenje nyumba jenu mkuwikaga shumbuzi satu nzume sampani jino shumbuzi satu nga ninkola mezi game pope she shumbuzi shi changa tumishila mezi gejinji soni changa nunga pakunuzila mezi nzagule shumbuzi satu njaule sampani jino malo matudi nkutendela kampeni ya kusumizia shumbuzi satu pantengo wakushipa njaule kushia sumani kumasenjele kuna makula kwa maume kusenjala kuludimile kunzinje nipa feira jamu nontao njishinga pa simafuru ala kutaka kupika nishezoni njimbe fwani palaini siya kwazi 87-42-0-22-4 au 87-80-21-91-6 sato shumbuzi chakwa rozia chakubajilwa panyumba yenu.

9 horas 48 minutos. Mungonda gani shiwela baba. Sano ashimazi yotongo akonda sa nyumba jenu. Ndinkulagana ganta andite mpele yele yivaro yaona miyankuti ku university yaona miyo. Walumengana walumengawa yambonei.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Dez horas e dez minutos. Kutubika nila bato shilako na kuradio Msambiki kuishinga. Kwa kutipile bato waliji nkumpela ngani nchivutikizi. Karibu zano mpika ni ngani zitu siya kuendelezi ya pashi yao. Halo.
2: Ndai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga nao.

0: steche rieren, tukwamba steche kwa jini mkwimila, stima janu tando, tukwamba kamboi, abadabata unja, lishingam. Katemam, kawata andite kole la ubaniu, majumba gejinji, gapire, wandu, walusle, ichindu, ya kule kangana le kangana. Ni auna utendo na masengo garin kutendegwa, gakusosa, kuhunulila, ni kulolela, ilingwa, chitendegwe, pa kusosa, kwa kamuchisi ya, wele wandu wa, ngani jim, ajimanyisye, Lucia Joaki, wakulungu wakobosi angani, wopesi, wamasengo, wakutenda, konselyo, dui servisu jde, representação do Estado. Agora como é que província já Niasam, Lucia Joaquim, a gente tem que ter a um tendo nam, Josué ina kutenda gua, kakuzosam, kujipatam, akabena, kuamani ndila, wandwaringo, alusle, isuso, yakule kangana kangana, yere Josué I, paujo, pa kuribuka moto, juma tatu jira, kusteche, kwa jukimira, sitima jano tando, tukwamba kamboyu. Abadaba town jam Lishingam Achalongwa chinjetum Bikana gapepa ron nipatuwe jam kwimichila Ngani siya uche wale rigyo Kabula gakule kangana Achalongwa chinjetum njipika nekajem Mitwe jangani Yajukulungwa kulungwa jetuari jinkutamba siyam Presidente wenchila mbomuno Daniel Chap Awechete risori Pansungano we kulungom Wachingangene Achima presidente wako chochira nyirambo ya kule kangana na kangana msongano were uri nkutendigwa kuchiwanja cha kuchitenda organization das nations unidas onu achiti chikutin bata ni utendere upikangane ili chindu ya ikuperichesia kuikazi ya chitu kuko nyirambo ya kule kangana na kangana ndunia muno ni kuzosigom kuendele chira Kamili siya masengo, gakususa kuhikasi ya bata ni utendere, upikangani, kwa kususa kutini, chitu kuko, kiweji mkwendele chila, dunia munom. Waporizi, mprovinsi ya Jasofala, matauni ya Beira. Tukwamba, waporizi wele, wali kukamula masengo, kwa boma ya tauni ya Beira. Tukwamba, polisi ya munisipa, rizori, agakamwile mamota, Tukwamba njinga siya moto, siya kupunda richila. Mamota gerem, gari nkusiungula siungula, patauni ya Beira, mwangari ipaso ya chikwane kwane. Rizori, tauni ya Lishinga, jariji nchikuku. Chikuku cherem, chakwanisya yaka magumi nsana chimo. Kwisa ncheche, chiumwile tauni ya Lishinga. Wando tuwa kumuli che kunguru kanaon, wawe chete, achite jikuti, chitu kuko, chikwendele chila, hapa napata unja Lishinga, munyambi, siya kule kangana le kangana, ngane sin, siyari siya kule mbam, ni kumpela kwa une, Abdul Zakariyesh. Matemulu kwa mwurisi watemi, Den Sofi Daniel, alamisi ya mwane, we, tupite.
1: Dai, janga nisietu. Ngani, siya kule kangana le kangana.

kalakala kwatayilwele kwaliji kwangalia uti ayi vana kuti diabeti mitima jiupoteka vandu valiji vakunawili pele wali kukamba kutimbula pasi siya siya siya kuti iyayi utendele niwele ngala nukamba kuenda pana ndakomboteka tema situkuta kuti winjiya nkulia

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: RN 11:10. Kutubika nila batu wa shilaku na kuradio Mzambiki kuishinga. Kwa kutubile batu alijin kumpela ngani nchivutikisi. Malonda tujimbo mpaka akate makakulekangana kwamba kutia lami zijambone kukoseka kwa shikukuu sha Malawi kwa mbone.
2: Estamos cansados. Dizermos ropata apanhamos atrão. Depois, hoje é mesmo amanhã, segundo dia, ele está aqui.
1: Tukuti kukuu nga kutinka jiwe je majumba gashi njenu nga wayambo ne.

11:24 yankutanda iyo zvope yana uzito yana mana akuti mazengo ni mazengo mbiyazvo zvimpevezi ngabagazi alembile akwala kumigunda akwala kosheenono niyankutenda kuitendela gatendi kuti yai nungu shanka mushiziyamu

0: akuti pa maliro a ine sipofuna kuti inu muzika kwazula kwazula ndipasireni itu ndalamazo muli bwanji
1: akobi
0: muli bwanji inuyo inetu ndili bwino mbale wanga ndikuti kumene kuti kudziweni
1: ayo brad songela kunoko kwachi salanga kuti ine a vice president wa mphawi
0: weni wena chimbeta Achimbeta, zakala bwanji kodi. Akuri mundipasiretu chipepeso nsana mwalire. Hello. Muli bwanji? Muli bwanji? Tili bwino, tikudziweni. Kumikanyera, mbali yakuti kumikanyera zvo. Pamikenyera chimuli mbali yakuti. Eh, chabwino, mafuna nyimbo yanji.
1: Kupura chikwanda mene nikana ziwa nikana panga yai.
0: Ah,
1: eh? Eh.
0: Mufuna jogwala diko ma ndikana ziwa yi. Si nikana panga. Edi?
1: Eh.
0: Ya, ziko mkwambiri mbali wanga. Sangalale ndani ndani.
1: Yeah.
0: Yeah.

0: Luka eriyoja emosa enrunya olimwa mosamiki ni eri emosa inavaha ikuru atu anchi mwelapa huu. Yerilaka oroiha muholo olimi ola edistriti yomajuni onyasa eri emosa enrunya olipihira olima mvuka evaralaka mteko miota savana anoso olimi ni yalaka izyo suwa kuwa unuwa sotene ya yasasiraka wanjirira maruweriro mvuka wakula ntoko nilipihira olimi ola. Wangaha wavariha miteko iya kula iyaka oniwa njeria mvuka umpanyiwa ni anamalima omajoni. Etu mguihira wera disiritu ele ekalekini purona naveli miteko ni solima mvuka oniasa. Mwolimi wa mutano disiritu omajoni ensomela upanya itunilata sopaha 30 mili mikwara sopaha 23 mili. Okala watayaya sajira ukawiwa wa izyo sowa kuwa unuwa ni oshutihiwa miota savana no sa miteko sa olimi ni mafunti a miteko sa olimi. Tongwi herawera wakula eyaka wanjiri kimvuka onruweriwa otisiriti yomajoni o provinsi yoniasa. Horacio Murisho ni Enriquez Mauridi anamalima amvuka omajoni ekohakohiwa kani iradi umsabiki anihima wera ohia okala yocha mvuka onnavaha muhaku wa matoko manchi ajisiritu yomajoni.
1: Mvuka akala kina amwera ohisa etaya. Enakala kina kamwero takansa ikataka wazo vunya ikataka nje mneheni mwe mutaponi mwe. Uvunya ikataka nje pae. Dai kumisa kamvuko ole kwa laka akina mwero hisa etayele. Soki wa hisa etayele mwa hiyo hanguzare. Ntao. Sempre ni wera tuhale wera nimishitura rike ikataka mutaponimu para mahi tunguzari kitu taene
2: waru wera murunimi yo mengi nsuwelo lima mvuko la marogi shutia mwota ni malime lwa ya kereke hai
1: wera kale karini karini o kahalo kalaka peyaka pekeno agrikultora na madima nkani na wako wa shutia ndao kahalo weri haka ni lima humwe na kusheke ikataka nivunyereke na leke mvukoni omisa ni nivunyereke katika nye daini virheke teratori na maliharo na hivirhe teratori ni reke wanganyere tayeli na anganyereke na maliharo wanganyere valento ni halike mvuka ahule para mwahiyuto na halike tovavale
2: nungwela nivunyere kataka onada au mwethele raundela
1: na nivunyere kataka nye kwa daka mpresidara wera ni utere tokoneha uundela na nana uvunyere kataka nye na mvuko ole mwemoto wanyi huno kananoeli opati antuko nera asinkuivu Zambezi kwamba nero lima kuhera komisa kuron haka hiyo nalaka direitu majuni alento akalawera novira ye misope novira palame mwemo ntao mhade lole nopati elaka tambe maji winkipa lesha nkalaka ye pahe wala kama nakamu akoma alavale ni mwaro vinya utumaiki kwa kwa kwa nyulaka kwa raka wanyula kukelaka wanyula kukelaka umalirani wanyula bade kuputaka na hiku kwanya kanto isako mtu mkala na
2: mkupota ni mkupotu
1: ni mkupoti uwa mkupotu ule kwa raka ukuta ya noto yere kalewe fabrike yonamu agradisere poruke akina amwera uneaho utita kuwe raka kwa raka msako yere kalewe ya kale fabrike tambe namu agradisere miteko sani vukula no hawe le fabrika yere weye pahina namu shukuru era pa bome nani we haka nani we hirani pe fabrika mvuka ya mvuko la unapitu kushukuma ahu teni himalani raka wera wabaraji vale sakalaka ichingama hukwa no naka mota sano iji malifu tuanji pala haka lana mahukuma yole mvuko le amweri ni mwera natumi havale akina ntunaru ya tumaka mvuka yo akina naru ya pake lake mpa akina natuma makulusha umampani mahamvuka
2: Muhakuno
1: mvuka. Muno mvuka ntofaonera wera na limatu ina inaona wera pa kuphanya uri mvuka. Oro kala runa kuole machimvuko nna kavihera.
3: Mvuka nna lima yopatira nimwera mpathula na pathula nakusha naza ikuni ntapono nakusha matutu yale ni pathunda hali nuhela nahisa. Inahisa babale ya perikatima tuna wala nera mwara ntapono nipwesha. Na pusha wabale, na kusha. Kina ni mpachiru misa, na pusha wa muha. Kina no pusha, nala wakani. Opatela, no na wera a no wo lalelela no nenkusha yole mmwe na he na ala humwe ophela ovukulamo nakelo phatela o etimaele ya hamendle nenele ntabo ngana miyo na amara kana na mwana ka o nuwelawo o le mani mvukane nina thuma esa yinyota yo empa ne itelevisor senero palashima magese imwali tambe pero wine la namwane nene la muhende se yone le mambuka nne muha kwa wento o wa atela ntumbuka ntune nromela sha nuluka o majun na thani wa wose that the shinga na thume yo mvuko o majun muha unkhela a to kontano be pula yanta ya ha mvuka kharere matapo mahene matapo a to thowa a a to thole wa lenta to komaisa na a ho ho go lelo dule ha o thuna ma ho wata na mulimelo na ha ni mulele ke wera e ba o mulima mvu go thuna batho la mvuka ngwe herre ke mwe ri to ko o patela ka julu ya gosto se nyeri yo mahale welenlene matapo nemu khapathula ka o pathula pa hinto go thuna o pathula e matai o pathula e bo sa o thuna wa benyaka mkushike hene wa dada ikhuni so uma senyo nto muthate ke ha nto ko muthuna o formari mekhutu ai pushu mkushike nto tuto ni muhani muhamu hela kanto wa khuni ni muthantani o he o hisa hele mo pronto je dai muhele ke o shu o kuthula uni nkelo wani muhiseke halikaza ka makuthali aye mikhoto e bona go se ho za baba o malo hina se muno so le bora go ho za ba he mo muthare ke mpake maleke no mali ha ba o pronto go se ke nto mme se ke a mi si wa kanta o hina go o pweshiwa o mnere le wera o misa para wera e ora mo era ni mpweshe ke nta ponna go se ka kwela wala o khale khato ke na mo era mo hiver ke ne hipele a wo melele yo le nto mi si wo le mwakhala rupahi na khatoni mwe mo bodo khala ka makuthani na bo no thane ne no ntapo no thane ntru ka hore hai o misa ne wala wene mwata mwe mo moi khala ma ne he mo na di wa mo etule le kare no mare la mo thene
0: ana mali ma a street yo majuni nsule ka sa e ka vi hero ngwana we mvuka watu o hia na hia na ni wapoma albinu mutwali na mali ma mukina a street yo majuni Ori ni Romelo wera mutano onhala urwuriwa vanchi mvuka noko epula kerere urupa ni ola onrunya okuma yata epula. Mutano na malima ola olima mikora sopuha itanu. Osomen lawe opanya isako sopuha majira meli ni miloko mitanna raru sa mvuka.
4: Otanda kakinina ndi wortan. Kipanyaka ni kubiri mwe alfasi kiwala kaya reponi nuseki. Nene ni kubiri nene miyo wea kinera. Nene ni kubiri nene kereku tukelela. Kiwaze katu anaganyo ereku parula. Ya parula ananto parula kina wazi raikuni. Okina nazi raikuni para wera mbuko lukumike ninesene. Maji yeye hikali pratika poa proki. Unale yake muha yake kine yo mbuko kukala ninesene. Normalmente ayi kalike pahi wa muha wabao upesha. Umaza za dubu ulio nkala u lansari pahe. Mbuku ulio ahiru ukala pahe nene sene. Kakina hila ikataka pahe. Pile menish para wera aguenta. Kento kumiwa mwesa naso ya aki vireke vira nene sene. Kwa konse kiriseka di 80 saa kuhi pahe. Purike pule la ya kala nene sene. Au yeva ani yeva. Miyo kino wari haka serika di 200 80. Majanto kwa mtano ba. Mtano kwa suwele vira. Kini mwero weha wataponi wa kina suwele vira mtano. O kalo chapahi. O na nila opahi. Ha kala pahi mahi nene sene. Miyo no kipitukuwe la hukumu ni waka. Mkimbe nyabao kilo maza za ganyo iwe. A-a. Kino opanya mbuko ole. Mkina kina sunga wero ula ocha. Mkina kina tumia. Kina somiha na mwanaka. Mkina kina pake la soki mkimpake wopura pahi werepa. Ima ka futuru meliore. Reforma ka kaleke wopahi. Pile meni shika panya impa. Isheshe itanu itana mosa. Walu karua wawa wa miyo pahi kiribata ipote kuuluwa lake mwono akale ere khaleki. Nazi kwa ntapo weha wera masiva. Hate himme keru. Mahi kano chelo era hai okale eru peru pula. Nukusha mahalu ale wakala nikobiri. Waikala nikobiri. Ehipa ekatana unatanda wera hai olima opatula pai wamika wale wona wera minke nanu posibilidade ya adobo na zero ikuni mwe opatula mwe unukela ikuni ha kade lugar unuhela ndayo na hisa wa hisa wale omware turele an mbukole pahino kuma nenese ano nonto wona wera miko kana posibilidade ole no kushiwa unamisi wahale ina pie tempo mmo ora hai opesha ya rupepulele kupati yaka tunkala utomvukato wopatele
0: wahia atu anlima mekaya umajuni akala makuru ana malima amvuka arna mamempuru opo hamiloko miraru presidente ani kuru na malima mvilele no malanga otsiti yo majuni Constantino Nikuluko ohima wera samota enrupa ya epula mutano eva haka laka nolimela socha no kala nromelo no panywa mvuka mwinchi ompanta ole wa provincia yoniasa mutokweni ole ohima wera wera olimi wa mvuka roweke muholo kula eyaka ya olimi ori wotune ya varlam teko itratore ana Constantino Nikuluko ahanjira eriki omwaha woiva itratore nikuru onholelawe ningweriha olima mikora mithanna mosa wa miloko mili ni miraru nirinaya
4: hiyo olima wa mvuka no olima malimelo awe basi norowa upiawe nopatula patula nopatula basi namana malashale umana numana vava yokwanla etempo yokila unehwala ehe komu nalaka mapura matokwene mweni mwero komisa onto akalawera wala wanehe walinya nalaka kitare muhima shi kitare si ikina siniyo ni mwero misa mahowera heni ari ya unuwa wabaham tekwera wala wabaham teko ando to mpaka tunomela minyeri misheshe mitanu ndike mwala pahe tonto nera humisa umisa tunakuvea wetoni tununukuma tumvuka munchi pale ukuma mvuka munchi pale kwene athwale isiwendo lima mvuka wanu wanno uniphanya hiva nimakusha upiyeto aponiwe nimalela wera upacheri ha impacheri wakaha upathula na aleleke wera mpathule kumoteni ola panonto mana umana wati ha mpaka wanlipani yokhala aria unerwa waza pahi upathula so uhisa malashali pahi ehe use uhisa malashali kimara mari wakhineri wa haithaili burukeri wa vakareya heya tuura aheva ukhi nkhala mteko mtoko tukunara undu kushaka ntu vuko likumisaka kumisaka basi kuhelela ka ni hipeli woto wela kusha malashi ahe khoto wela ka neri kwa shuta hwera mweri hiki kushika malashi ala mweri hiki ha basi ni muhelelea ni hukolo wako wani hukolo ni hukolo wani basi ni uteriko omore pula nilekele semana wani baba alento narumika muhamo hiwera nyoni nyuwo mrowe mawe uvenya mlopa na muhi asitianeli eroke awe kupia iwe ani panyo menle onto ku hokolo wako era mvuka u hera hai womela wakani mpia to wewe basi mpaka orola okela wanyula yo ndo mashuti hapa ine nsine malimelo awo
2: onto sinyo lima wa mvuka la oni bitu kusho kumanya nno
4: ulima mvuka na ko majuni nno oni bitu kusho kumiva nchipale ligongo hiva na lima vale kera no tumia ukweni wale ni moja. Natumi havale, amota ni maatuma. Akina ni utuma kikami yao wenu. Utuma mahae ni ngani ya mvuka yeyo. Ni mparile lahu. Hiyo ni henle nambara wani. Nihina kuo, nambara tu, mvuka. Na haku majuni nunu. Nunu nilimu mvuka banchipali. Hino urumi la tuwa banchipali. Yotu ni kavihira. Nakata ukusha wera. Epa ya kela. Mdona azipa hii. Ukela utumi haotene. Nyo utumi ha. Ntumia animoka wenu alipo otuma akina nkuma kukwamba akina nkuma kuchinga kuwa kutuma maniku santa ba akala ntumia kanatila na amba natila ka alipo owa anulchinga kera wawa mahowera mio anihakai wakala ni munchipale anihakai wakala ni munchipale mwanto alwichinga ali kantanla anontuma pahine nsene mwopiru kinraka miva wera kale wera hina tawera olimau wanjerereke untu manjerere awe na hawla wera e weke atunno wan o wani nonno en kawe hirge hena asosia sawu hiyo on kawe hira wankati wera maka oni baha oni plemenu si wera hiyo ni kota ho i ne yekale itanna mo sa utaru ni pa hikimo mo dungo hi banu na tun am tra wera o majuni sa sanre karo on to ni uyena kutula woni kawe hira inan kawe hira we bana kawe hira mo den ola ina herke unnu hama purawo ito na herke ikaro na herko tumma meshimu o hina o hi hovela to ma kubri na herko ya herko hala o wa kavera na mani u ka vera hi wa wa kavera na mani eskola num precisa ora yi ya ve nerke nare na katam vukari la herko kwa na wa kavera na mani ya sume ke nensen mpaka eskola mali heke bahi o hi hawa no hata kani
0: Jesuína da Celeste Jacinto Funti amiteko solimi o majoni onne mirra wera mpanta ole wai provincia yoniasa wokala esachira yolima mvuka onkavihira ovukula etala ni onavaha muhaku matoko manchi. Wamwaha wowona esachira ela mafunti amiteko solimi apoma ni oikala apoma enovira yashuti haka anamalima miota savana no solimi. Jesuína da Celeste Jacinto Ohima Wera Okalana Ematawe Eni Tenwa Mwebriki Sisede Eri Centro de Demonstração de Resultados Nala Tulawe Anamalima Anawoni Hira Miota Sa Vanano Solima Mvuka Ni Muteko Ola Ontuna Wera Kula Eyaka Wanjiruiki Mvuka Onruwirwa Wanjipalisha Onairobi Wamwakia Ni Omalanga Mapuro Onrunya Olimwa Mvuka Omajoni
5: Niyo matekniku wa agricultura. Mwishu tiha maproduktori wira alimeke ya dubariki arojao. Mwishu tiha apakeke gradaje uzari kisementi someli orariwa. Mwishu tiha maproduktori wira ahieke opaha.
6: Opaha madamo.
5: Ani. Mwahene ya pahavale ishtrumi sinoja pareseri. Vala pena uzari fertilizante adubo, vala pena upaka elavoura, vala pena upaka igradaje, pra wera ikodustan kaleke nchipali, iaka soteni alimeke matani muimu. Nimwiti hawa wera, matani waya, apakeke limpeza, apakeke igradaje, ialimeke enfila. Wera vale mfila vale aheleke sementi taru sheshe de centimetros aheleke to depois aheleke fertilizante vanonto vale podi wera yake kineyo ano hala wala tova vale yanda ya vale porque male loya ausa anera wera upake limpeza ohista depois push palyare ki sementi ile Puhiaka. Akina kampa kaka isasha amazo hiya pahi. Unua hiyo. Manato hima tekniku ni mwishu tiha wera. Ya laka enfila. Inofasili itaru pake sasha. Inofasili itaru ukontrolari. Itambei ya dubariki ya hihiseke. Inofasili itaru were akengweyo. Alike tuwe matayeli. Turki ya hisavali. Anera wera. Ohise yaka ela, ekampanya kina, nimpodi wala toba vali, yaze ketoni etapwe kina. Wanonto, kadaanu waza etapwe kina, oretardaru desenvolvimentu ya produtori.
0: Funti, ole oniso nihira oteluwa murima, samota anamalima, anshutira ya ofunti wavanano uolima mvuka. Mutokwene, ole ohima wera, mata ononi ya wera anamalima. Inera evarilaka mteko miota savana no solimi anshuti hiwaya ni mafunti amiteko iya.
5: Niko hula itapo unehenu na mbomu. Anamali motene tambea arriva ava. Peso tene kinjima kanyo kuopaka yonaka. Nisentidu di weri hawera. Yaka yongweyo alimeke hinihu mota kapaka haka. Hini itana ose deeri. Kampu di demonstrasan di resultados. Porque anamali mali. Ya hone ketuyo, ankala wera hima ni mota na pakaka vale yonaka. Idepoji tempu yovensha, produtu leona iya teknikali en 50 por 20 afanye safo sinche pale niho imagina mataka etokuene dikina kamio 5 hectare kalo fanya safo sinche pale ntao impaka senyo pra ora woni hera pra yona kavala tambe ma produttore ya pakete niho matani waya
6: kare mio kintuno shutera o di mamvuka moro kishuti hamota ni mota olima
5: kahala wera wera tanda ntapo depois todo o livre trator, para que ele avoura, depois o para que ele avoura ele, para que gradagem, depois o para que gradagem ele, ou era vacante, eu na caueira, a neva cano, eu já jorupe pula, jorupe pula, um quando lá eu era o tapo mesmo no neha no tapa, um puxa fio, um esticari, depois de um esticari fio ele Otipa maliti, uwe la kisementi pili, taru, wankwane la hapa. Ya wera, ya usara, nuntem problema porque munuwa venshaka, munuwa kavale. Uwe la kisementi ile, uwe la katoni ndeje ndeji sentimetru, mpake mali la hae isilele. Uwe la katoni sile kina, uwe la kandeje ndeji sentimetru, mpake mali la hae isilele. Hiniho mpake mata otelo malela. Dai, akalaka wera mtu lokane kondisao, Pune haka punti makadubu kumadu bariki. Vakani, vakani, vakani, vakani, vakani, vakani. Dai buhala kwa kontrola riki malasha amele la yale kupela pelaka. Amele la yale pupela.